kuñ noton muy jema recc ci notel ga ñaar yi rek ñu andi lepp ki muy mabah gem gum gem dinem mo waral mu bekkoo tasare te jaare ko ci yoonu force akuk notel te muy ma jooja xool gum xool ni ay maamam ñoo nekkoon ci nguur gi naka jekk ñoo fi jëkkoon lajjoor moo tax mu ni maa ci yell lajjoor jot gém ci jot moom itam ni ma itam pus mu yell nag muy génn samay loxo xuloo bépp ak xeex bi lépp ak werante yépp yu tawlee bari bari bari ñaar yooyu képp la neexug noteel ak naqarik ñu not la nga bëgg génn ci noteel googee ak xëccoo ay daraja biñ nekkee ci loolu nag am jàmbur bu leen bett bu leen ëpp doole fuuf fekk ne nit ñi sonn nañ ci buur yi coono yi bari na ba dañoo mujj yoqat leen ba dañoo mujj sax ñoo sàkku ci tubaab yi wéeru ci ñoom ngir bëggoon sax ñu nangu pouvoir bi téye ko ndax nit ñi mën am jàmm nekk la tubaab yi daal di avancé ñu fexe ba foqar ci mbir yëpp ci loxo yi ñoo ñu ko daan xëccoo mbir yëpp delluwaat nag fa mu nekkoon ngir gune dellu ci la nga aada woowoon te sëriñ bi ak giiram ñu ngi aada woowoon jàng ak jàngale ak bay sëriñ bi mësta dañ te sax ci jàng ak jàngale ngir boobu bépp nag gis na yi ci xew ak soppiku yi jamono yi am ñi di yëkkatiku ñi di daan ay nguur di sosu ay nguur di naxsaay ba xel yépp yokkat leen la lépp nag mu fab xelam ak xolam lépp di ko segg ba loolu dana ci jële loo xam ni dana ko puus ci xeeb adduna ak woyafal ko ak soobu yàlla ju dëggu ci moom joo xam ni yoonu wam cay jaar ngir woote ko lépp ci hekk ma lay tegu mu doon ko sunu boroom sonne moom sëriñ bi ndax pas-pasi diine dafa teel a sax ci xolam muy pas-pas yi ko way juram wu tedd wu nàmpaloon mu màgg ca sonneg yàlla peg ko ci wet yépp loxal tawfiq womat ko jaarale ko ci yoon wu jub tawfiq feeñ ci mboolem ay yëngutoom ak dalam mboolem ay yëngutoom ak dalam it lañ ci xamoon mooy lu wuuteeg li ñim tollool ay at di dund ndax naka jekk mësta bëgg ab jaxasoo naka jekk daan sax ci bére bi jaamukaay yàlla yi lu mel ni jàkka yi naka jekk da daan taqoo jotaayu nit ñu baax ñi naka jekk lañ xam ci moom mooy soxla woo lu koy amal njariñ waaye lépp loo mu njariñ ñu ko ci gis mosuñoo gis ci moom benn rëcc rëcc bu bàyyi ko ci moom buñ koy jàpp buñ koy topp kenn xamul ci moom am pomba ay caaxaan loolu lépp nag bi mu daje yàlla defal ko ak mokkal yomb ci moom mu mokkal alquran del ko mokkal lool ci loxol maamam jooji muy tafsir Mbacke Ndoumbe mbaa boog la ko teewoon a mokkal bariwut daal di sóobu ci sàkku xam-xam di ko jàngi ci wayjuram maamor ant sëli ndax mi ngi bokkoon ci borom xam-xam yu mag yi daan jàngale jamono boobu fànn yépp ay at rek la sëriñ bi jàng daal di raw ci xeeti fànn yépp nag gannaaw bu bàyyam demee ànd ak lajoor mu des fa ab diir di jànge ci bàyyam bu ndaw bu ñuy wax Samba Tukulur Ka ndax doomu ndeyi maamor ant sëli la ba ci moom la jàngee lu ëpp ci xam-xam yi ngay jëkk a jot ba amuk ñaw doota dellu ci wayjuram dëkk ak moom di xamlu ci moom ci diir boobu bi nag daana diir boobu bi mu delloo ca wayjuram ca Pataar nag daana dem ca xaaday ma jaxate booba mi ngi dëkk ak buur bi di xamlu ci moom lenn nag ci sew-sew yi làkku arab ak i mbóotam mbóoti balaax ak xarut ak ca aju Issa sëriñ bi daal di ko andil ay bayit mu di ko xoolal Issa mu defar ci dara

0: isam xol arad bi ba non la señ bi demé ba dal ba gisatu ci dara lu meuna defar mu muju bu andete ay beyet xade ko andi mo mokal ko andil mako mo mokal ko way gis ma ji lumay defar waye non la nekkone mom waye nenañ jangul ci mom sax ab terib mat sek nak naka non fofu ci njaagne amna ben borom xam xam bu bok ci wa mauritanie bu fa nekkone ñu diko wax mohammed ibn mohammed al karim ci wa bani dayman la bokon ci bani dayman la bokon serigne bi dana fa dem di jël ci mom lenn xam xamu bayan ak mantiq bi bayam demé ba xam ak rawam ak njambaram ci njang ak jangal nak la ko fétalé njangalé ni isa dana ko jangal ab ders isa bindu ñen nat ci dong yi ñi ñewagul sax señ bi dana bayam dana ko jangal ngir bu ko ko ñewé mu jangal ko ngir doylo gum ko doylo mu don ko am fasaha am ko don ko leer aw lan min ci am jangale motax janaka ña eppon ci tonga yi dan jang di ñu faq jëm ci mom di jang ci mom ci seen ciobare bop serigne bi di way juramit d'accordal len loli ci dir bop bi ci le serigne bi woyé lakhdari ci fiqhu malik tudde ko al jawharun nafis ci dir bop bu ci le serigne bi woyé te bu ñu wax umul ibrahim ci tawhid te imam sanusi telephone ko serigne bim ko waye min ko tuddé mawahibul quddus naka nonu jamono bobu la way ab téré ci ay jikko ak taggin imamul dalhaji wo telephone ko serigne bi woy ko tuddé ko nahju khada'il haji koko dafa bolé way ak wessal yépp naka nonu dir bobu ci la woyé masalikul jinan masalikul jinan nak dajalé na ci lu bari bari ndax khatimatu tasawuf nga ci bir bu yadali azhabul ibris nga ci bir junnatul murid ma nga ci bir cheikh sidi musa kunti jele na ci ihya ulumuddin ak hikam ibn ataillah yep ni dajal nako mi ci bir musa ko jinan ci jamono yoyu ci la serigne bi talif yenen tere lu melni tasawudu sighar ak jasbatu sighar ak tazawudu shuban ak mulayinu sudur bu ëllëgé kon danañ wax ci ñaw xelu serigne bi di taggo fofu di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina wa maulana muhammadiyal mahi

0: Mbokk yi, yéen a ngi déglu rajo Benno FM ci www.sunurajotv.com wala ci www.sunufm.com. Benno FM, sunu rajo, sunu rajo, sunu rajo.
1: Alhamdulilah, rabbil alamin. Wa sallallahu ta'ala wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Serigne Salih ma ngi lay nuyu di nuyu mbokk yi nga xamne yépp ñi ngi bayyi xel jotaay xam xam bu am solo bi jotaayu mbax jotaayu top yalla di siaré Serigne Muhammadu Nil Muntaqa di sargal ndokkel mbokk yi da'iratu muqaddamatul khidma fi njitul al imam Serigne Afé Bousso ci taxawaay yu am solo yi nga xamne ñi ngi koy dundalé wéru Ramadan wu tedd wi di ndokkel mbokk yépp ci noonu nga ko waxee ci wéru waaye rawatina jamono yu mujj yi nga xam ne bokk na ci gën ñaan yàlla defal ñu ci tawfiq defal ñu ci tay séer tomb bi mbokk yi waxoon ñu waxtaan ci nag mooy loolu nga wax lu jëm ci fasela ak tey ci aju ak jeexee di ci mën a jóge loolu nag lu am solo la jaakaar naa ci dunduk ab julit ndax moog dund gi ñoo ànd ni nga ko waxee Serigne Saliw yàlla moo santaane ñuy ànd waaye moo digle léeg-léeg nag bu ànd demee ba sës ba tàggoo des fa moo santaane ñu tàggoo waaye nag diine daa doonut loo xam ne dañ koy làmmutu bu ñuy fas ci ndigal la war a amee waaye bu ñuy fecc it ci ndigal la war a l'islam addu ci leeral ci borom xam-xam yi faram fànce bu baax a baax kon di fàttalante loolu baax na ndax dañoo dëkk ak moom te bari na lool ci suñu réew muy am waaye bari na it léeg-léeg ay njuumtey ci am yoo xam ne nañ koy defee du ni jeexee da ci war a topp it wërta demee noonu kon nag fàttalante ci dana am solo yaakaar naa mën naa am xëy na loolu moo tax mbokk yi tànn ko li ñuy njëkk leeral foofu rek mooy bàyyi xel ne baatu fase moom ci téere fiq yi dañ ko ci fekk mu bari lool ñuy wax ne baat la boo xam ne ci arab cosaan li fi la ko l'islam fekk waaye day ñëw saxal ko ñu di ko jëfandikoo mu ñëw saxal baat bi ñu doon jëfandikoo jublu ci tàggoo diggante ñaari way dencant yoo xam ne dañoo fasoon seen diggante waaye ñu dindi pas-pas ba mooy fecc ci pas-pas ba loolu la ñuy tuddee fase muy loo xam ne ci alquran ci sunna borom xam yëpp dëppoon nañ ci sunu borom nee na attalaaqu marratan fa imsaakum bi maarufin aw tasrixun bi ihsan fase yi nga xam ne nit ki sañ naa fase ba noppi faylewaat nee na ñaari fase la bu jàllee fayle mën a tudd am téyel téye bu rafet mbaa nga bàyyi ci rafetal sunu borom bi wax na ci alquran ya ayuha nabiyu idha talaqtumun nisaa fa talliquhunna li iddatihin xoyul islam ne ko bu ngeen fasee tey jigéen na ngeen ko fasee ci waxtu woo xam ne dana mën a tàmbali dafa idda dana mën a tàmbali dafa idda loolu lépp dañ ciy dégg ne kon fasee lu ñu yoonal la ci l'islam am na it hadis boo xam ne ibnu omar radiallahu anhuma doomi Seydna Omar dafa mas a fase soxnaam te fekk soxna si seetutoon Seydna Omar daal koy yëg dem laaj ko yonente bi salaahu sallam mu ne ko boo demee nee ko na ko fayli téye ko ba mu laab ba mu bërëgaat ba laabaat bu ko neexee mu téye ko bu ko neexee mu fase ko waaye nag bu koy fase na ko fase njëkk muy jotee moom ne ko loolu mooy idda ji borom bi digle ne fa talliquhunna li iddatihin kon loolu lépp ay yax la yuy saxal ne fase lu diine nongu la xikma bi ci nekk nag santaane yàlla moom def la sant waaye léeg-léeg ñu gis ci biir ay njariñ wala jublu gut guñ ci mën a gendiku bokk na ca sunu borom ci l'islam daa santaane daa yoonal sëy ngir and waye da yonal tasit ngir leg leg ay djublu way yo xamne yu meunta ñak lay doon ndax suñu démé ba ak ngaayo ak lajo ak ñak deggo dox digënté ñaari way dancianté fiñu wara jaar fepp buñu jaar fa dara mënu ko lijeenté ñu wéy nak di nono ko ngaayo ci lo xamne ak tiofel ak yermane mo fo warono dox l'islam day gis né dindé ko day gën baye mu wéy dindé ko day gën baye ko mu wéy non ndax bañ koy fas ngir boole ño xamne dañu bëggoon ñu nek ay xarit bokku di dund ci jamm bokku di dimbulante bu lol mën ta am nak xana doon ay non kenn ku ne di xolé sa morom pegg beut su boba nak taggo ku ne wuti lenen day doon lu gën kon day doon diine motax l'islam diine la jo xamne nu ngoy fenn rek nay nangamum daj ba gëna sey di am waye lélay nak weyuk sey la cey top ci ay lor dootu ko jaret motax muy diine jo xamne nanguna bu buñ démé bu seuss fassé ñew ñu fassé lolu lañ ci mëna déggé ñal be li ci nak it moy noflay la ci ñaar way dencenté yo xamne dem nañ ba xamne mënatu ñu andu seenu deggo mënta nek ndax jëm nañ ba son ñom seen bop seeni bokku jëm seeni xame jëm seeni xarit jëm boba nak lolu fi seuss kon yermane la ci ñom ñaar noflay la ci ñom ak woyofal la ci ñom nak ndax kenn ku ne mané yenn ku yenn bimu yenu tayit nak man na amit bu gën ci ñom ndax borom bi neena way yatafarraqa yughni llahu kullam min sa'ati bu demé ba tabo des yalla it man na jox ku ne ci ñom lu gën lam amon soxna si man na amat ben borom kër bu gën ci mom borom kërëm bi amon waye borom kër bi it man na am senen soxna su gën ci mom soxna si mamon kon way yatafarraqa yughni llahu kullam min sa'ati lolu bokku na ci hikma yi tax ñu yonal fasé waye nak kenn waru ko sakku wala nga diko sabablu ci ludul dem ba seess mu motax yunus sallallahu alayhi wasallam neena jigen jo xamne day ñaan baat day sakko tas te du len lor moko gar ba tax bëgg tas xana da jek jek rek bëgg baye ci nonu rek neena koku day lam def lu reey reey la waye nak la ko ci fekk moy xetuk aljanna day haram ci mom loy dañ ci déggé né du jagee né sa yu nexé nit ki rek moy damay tas mu te mu jeex fa ayyu mamra'atin sa'alat zawjaha talaqaha min ghayri ma ba'sin fa haramun 'alayha ra'ihatul janna lolou yunus sallallahu alayhi wasallam mako wax waye nak andak né fasé luñu diglé la yépp waré su la jog rek nak jawali wala daf ko jumtu way bo xamne dang koy tek ci sa begg sa bu leg diko jefandiko dedet bala fasé am amna jéego yu wara am yu jitu yuñu wara sor war ca dox buñ démé ba gis ni ben soti wu ci nak fasé dooru ñew ndax li waral fasé di am ñaar ñett la muy ñaka jaar yoon gu bayiko ci gor gi wala mu bayiko ci jigen gi wala mu bayiko ci ñom ñaar ñepp ñett yoy rek mo am bu ci nek nak l'islam waxon na aw yoon mu bëgg jaar ci ñeek bala ñoo tass lolit jaxnu ñu bayiko xel ndax li tax ñu wara jaar ci yoy bala ñoo fasé fasé dafa gënul fasé gënul donte lu dagan la nak ndax gis nañ ne mbollem fu ay taggo di am digënté goor ak jigen da bok ci li l'islam gëremut likoy sababit mu diko bañ gis ngeen alcorane di netali ñaari malaaka wala ñaar ñoñe ñewoon ci babil doon jangalé ak njabar ngir natu nit ñi waye lañ waxoon daawuñ jangal kenn luddul lañ ko naan ñun am natu lañ bul wedd yalla ci jëfëndiko njabar gi waye fa ya'lamuna minhumā ma yufarriquna bihi baynal mar'i wa zawjihi gis ne kon dañ ci daan jangul di daf lu bon moy tagale nit ak soxnam kon lu bon la kon tas lu bax waye lere nak day doon lu muntu nak amna ay hadith yo xamne donte amna lu ci wax ci borom xol hadith waye manam lu wer la moy hadith bi wax ne li yalla gëna bañ ci lu dagan li moy fasé benen riwaya wax ne yalla deugenalul mbir bagn ko lol nim ko dafe ci fasé daganal nako ngir a djolo leg leg waye nak bëgguko bi ci desit amna hadith bi wax ne yalla rabbuna gep goor go xamne fas ak fecc lay dekké fas ak fecc tak ko ci rek la'ana allah kull dawaq mitlaq yoyep day wone ne kon amut solo di fasé ko waye nak garab la go xamne leg leg mo fay seus su meunta ñak ñu jëfëndiko waye fi ak buñ fofu nak war nañu moytu bokku na ci li wone yit ne gënul iblis la'anatullahi alayhi bokku na ci likuy bëggal ab say tas amna haris bi waxne iblis sa bu xé da am gangu nayam go xari ci bir geej ci la koy tek yabal nak ay surgam ñi wër ku ci gëna daf ñaxum rek bo dekk yow lay gëna fonk ne lele ñew ne ko daf na nang wax reey mu ne ko xé defo dara topal fofu waye lele ñew ne ko man day amna fekk na ñaari way dañ nit ne ma bawuma le nek ci ba tasle ne da ko daldi xëc taf ko ci wétam ne ko yow yaay waji ana kon setan day bëgg ci taggo bu amé digënté ñaari way dañ day yabal ay gaay am ngir bëgg ñu yaq daf lolu kon doonut lu bax doonut lu gën waye lele nak muy lo xane muy sey nak jaar ñetti li waral tas di am benne man na bayiko ci soxna si jekki genné tanku bukki bulay bu soppi ko rek nga dané ko fasina la mu jeex borom benena wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ta'anakum fala tabhu 'alayhinna sabila buñ len xasse top na nga len baye ci nona kon bu fekke jigen di mo genné mo jekki soppi lam non nangoutuko lako waron nangoutuko def jek jek dal genné tank bu ki ni nga waxe yow gor gui liñ la sante moy nang ko war xamal ko nako sey jaamu yalla man na ci am aljanna man na ci am ngeerumul yalla fatlikou ñu bax ñi lañ doon doxé boko waré war jëru ci daraja sañ nga ko méré yam malik néna wahjuruhunna moy bul bok ak mom fanan ci kaw blal bu teddé ci kaw teddal ci suuf bu teddé ci suuf nga teddal ci kaw bu lolo soti wut nga bacci baccel bu fekke ne bacci baccel amna njariñ waye nak bul dam mu yah bul genn deret bul dam mu yah bul genn deret yoy yep nak bu tejo ñu xamne kon ki kat jëm na ba son munu ki dara waye kenn du jek jek rek kon ne soxna ci dal jubut wala melut ni waramal dan noko fasé jaaral fi l'islam jaarlo man na am bo fa jaaré am ci ndam bi ci desit lay lek li waral tas genn ci gor gi gor gu jek jek rek wan ginaaw soxna fongon ko lol jek jek tegeutu ko fen bayetu ko xel diko xagn ay akam wala yu mel non su boba yit wa inimratun khafat min ba'liha nushuzan wa i'radan fala junaha alayhi ma yasalaha baynahuma sulha was-sulhu khair boba yit jigen di bu gisene mom kat dess ci ab sey mo ko gënal woné waxtan ak gor gi wañi len ci ay akam ngir dess ci sey bi ngir baña tas lolou daw yiwu la yeweno la te yeweno borom bi neena mo gën wax nañu ne soxna sauda am nañu wax ne ay bi ci mom waccion soxna saudatu bintu zama moy ki yaronte ay islam jëk dekk ko ginnaw bu soxna khadija gene aduna bimu dem ba don mak dafa ragalon yaronte ba bayiko mu xey da ne ko dal sama ay da bëgg nga bayima fi ci kër gi waye sama ay mayna ko soxna aisha yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam nongol ko lola mu dess ci keur ga ba yalla dogal na bimu genné aduna ñi doon muuru yonent salatu wassalam mom sawratu ci la bok kon yeweno tax na mu dess ci keur gi ba bi fi yonent salatu joge mu dess di soxna budé nak lejo go xamné ci ñaar ñepp la nga xamné keur gi moy lecc lay la dal ciow ngaayo doranté wala songanté wala waxanté lu ñaaw ba nit ñi ci abu yoon bo nak dañu bëgg kilifa yoon wala kilifa jog yabal ñaari nit kenn ki di doon ci mbokum goor gi kenn ki ci mbokum soxna si waye nak ñaari nit ñoo xamne taxawayu atté kat lañuy taxaw kon ñu maandu lañuy doon ñu xam lañuy doon ñu téy lañuy doon bu ndike waxtaan ak ñoom xol ba xam fan la toñ gi féré buñ mëne yewenal mo gën té buñ ci amé yeen yalla fekkelenté ndax in yurida islahan yuwaffiqillahu baynahuma kon bobu it benen buntu buñ mëna jaar وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها lol moy lejo go xamne duñ wax ne gor ge duñ wax ne jigen de ñun ñep dal kenn ku dal am nga ay defo yu ne ci yow ba tax sey mënta jaar yoon baye dañu bëgg kilifa yi yoon yabal ay nit ñu am xel ñu mëna atté ñu xol sét digënde buñ xolé ba gis ne tass rek mo fa war ñu tass ko buñ gisé ne na soxna fay alal muy fay alal buñ gisé nañ fexé ba mëna ñoo déggo ñu déggalalé kon yoyep ay jaaru kaale yo xamne l'islam day bëgg ñu jaar ci fassé doora am kon gis nañ ne buntu yo xamne buñ ko doon baye xel tass mëna neew motax wax nañ imam ali karramallahu wajha dana wax lu mel non ne ni yalla santane fassé buñ ko doon baye xel nit du fassé mukk bu rabbi diko reccu wat ndax bala nga ci ag rek da nga bari ay jaar jaar yo jaar lool lepp nak su amé té dara safaru nak ci da fassé door ñew baye xel ni fassé doonul lu ñuy foyé kon niñ ko waxé ni goor gi daf ko ngannaayam rek tek ci wétam ku méré wala kum ki rek dala ko xuppé wala wu dala ko titalé doonu jitt lo xamné dañoo nit da ko yor fuko neex tuddu ko ci naar yi bokkon na ci seen aada bu ñuy giñ dañ dan giñé gorél jaam wala ñu giñé fassé ak di wax ni ak ñu fassé seen soxna duñ def nangam wala dañ def nang lool daf bokk li ñuy taré ndax fassé dayoom taggo dafa dis kon wërisuko tiaxane wërisuko duggal ci mel non motax dañuy téré fassé di giñé fassé téré go xamné fuqa yi wuté nañ ci ndax dafa haram wala téré sibla mom la sëriñ bi di juñ ci né wala sayahlifu bika talaqi wala qi'adatan fi wal fusakh kina waxé né bokku na ci yi nga xamné ni dañ ko téré waye nak deppu amu ci né haram na moy di giñé fassé ndax lool day wone kon heure bu né waxtu wone ci soxna man na tass ndax man nga giñ ci fassé né duma def nang barap def wala soxna tass té loolu tiaxan wuru ci jëm kafuru ci jëm kon lu mata baye xel la né waré su fuñ tollu rek diko def donté nak gis nañ bari na lol ci rew mi amna ay gestu yu ay woromi xam ko def ci rew mi waxane bari na lol ci yenn dekk yi ay sey yu dox juromi at te tesu lu bari bari buñ maye buñ doxé juromi at da nga yegal ëpp ci sey yi maye won tass lol nak ñaka baye xel yiñu wara baye xel botax ndax bu tassé da am yu bari ci gal su ko defé nak at yi aji ci sey yi ci fassé at yu bari la dañuy waxane at yi gar ci l'islam yépp at yi l'islam dana ko gar fassé dana don lu haram dana don lu ñu sip dana don lu war dana don lu ñu sop dana don lu dagan rek day melni dagan mo ci ciosan waye leg mu ag ci don nak lu haram dana fassé dana don lu haram goor go xamné da yor soxna te leer nako ne bu fassé soxna si du mëna am keneen te bu amul keneen faaw mu jallo koko mo soxna sa mana mel da ko warte ndax lu mi sik ci mom rek mo tan yalla kon ko xane soxna suñu yor xamna ne meunta amat soxna te bu ko wacce meunta te bopam faaw mu yalla koko señ te wacce soxna bu fekke yalla da ko natou mu bëkk bëggel go xamne bis bu ko wacce dara daf lu mu wurtu daf koko señ te wacce soxna naka nonu fassé dara nek lu haram bu fekké né nit ki ci waxtu wo xamné wuro ko ca def moy dafa fassé soxnam fekk mu gis bax wala mu amone dom té sété gut ñaar yoy fassé ji dafa haram képp ku ci fassé soxna dañ lay wax né fassé mi tabina dé wayé dañ ko dañ lay wax né demal nga faylé jiko bu fekké né passé mu nangou faylé la té tuubi sa bakkar bi nga def kon dëgënul fassé nit fekk dafa gis bax dëgënul fassé nit fekk dafa yor mérét té sété gut lere muy am and ak soxna ay fan wala nga ñew ngeen wax ay bar rek do xam ci xala bu mu nek nga daal di wax fassé fekk man naam jamono yu ngi fassé bobu set mën ta julli wala mu am doom ngeen di doora jall rek ngeen jotté nga nak fassé na la te fekk mi ngi and ak meret mo xamné setugut ñaar yoy degeenut nit di ci fassé soxna lolit jarna di tay di baye xel baaxa baax naka nonu goor gu febar ba amatu ci mom yakar koket day haram ci mom muy fassi soxna ndax fofu fassi soxna liñ ci deggi moy bañ mu donal lay do te l'islam day téré xagn ko ku nara don nga xagn ko ko ni mi téré bëgg don lo nit ma nit bu agge fofu señ ta tak soxna way señ ta fassé bu fassé won soxna si nak té and ak sagom fassé ma day tabbu daf na lu haram amna bakkar way fassé ma tabbi na té li taxoon muy fassé bu féké bañ mu don nako la bu féké né wopu ja ci la faatu lum yag yag bu faato soxna si dana ko don fofu lañ lay wax ni la jigen man nañ ko fassé mu dem iddaw ba idda ji jeex mu sey fenen ne ci bu mu seyem borom keur mu jëk faatu mu ñu don ci day na ci ab seyem goor gi faatu mu ñu don ci ko bu fekke ne bimu woppé ba fassé ko woppu jëjë wëratu ji da wéy di wop lum yag yag way wëru ben yoon banim faato dañ koy wax ne ko sa bo faato soxna si nga bëgg bañal mu don la dal don lé kon lool haram na té amul jariñ ndax lim ci jublu fekke bañ mu don ko la danako don donte tass na ba dem kon yoyu moy yi nga xamne fasay yu haram waye dana nek nak luñu sip parce que moñu sip moy fasay mo xamne dal do adjo yow dal da nga jek jek rek ne soxon su neexatuma non wala doyal na wala sapena lool mom di ci fasay soxna dañ koy téré wala mu fasay soxna am ci ak lab go xamne da ca jotté ak mom da ya bëgg nit ki bokay fasay bu ko fasay ci mbeur da ngay bay bam lab ba set bu setay bu ko bu jotay mom dor ko wacc dang koy fassé ñeek ñu jotay mom kon fara nak sa soxna xey wacc ko parce que bida la ku ko def daf na luñu sip ndax dang ko tek ci ëmbleunt ndax man na am jaxaso gogu mu ëmbu ci kon du xam idam lu muy dor kon fassé soxna ci ak lab go xamne da ca jotay mom dor ca dor ko fassé lola luñu sip la naka nonu fassé ko lu ben yoon ye bëgg boy fa soxé na doon mel na fassé mu nekk fassé mpayli wayé fassé na la ñaar yoon fassé na la ñett yoon am ñoo na la fassé na la fukk yoon ak juroom ku ko def nga luñuy téré def nga luñuy téré naka nonu fassé muñ acc ci dara né soxna sa bo defé té nangam fassé na la sa bo gënë té kër ji wala sa bo defé nangam taggo bu fassé na lool dañ koy téré dañ koy sip ndax yépp yu xatal la l'islam bëggut mbir yi di démé nonu kon parce ci anam yoyu dafa nek luñu sip waye nak dara doon lu war nak lelek fasé war bu léré gor gui ne mom day wéy nek di and ak soxna ci mom dana tax mom mu tabé ci lu haram té bu ko waccé yit du ko wañi dara du mo yalla koku da wara fasé soxna ci mu dem ndax ben da koy lor wala doot ko dundalati wala sax da koy tongu dem ba ci ko fa ndax borom bi da waxo ne fa imsakum bi ma'ruf aw tasrihun bi ihsan nañu teyete bu baax ma ñu wacc ci rafetal waye kene wu teyete soxna tey bon diko sonal te waccio ku mu dem yoro ko yor bu baax lolou dagan ci ab julit motax ku giñ ne du jotté ak soxnam wax dir bu yag dañ koy may ñent wër bu ñent wéré joté ñu woko ne ko kay génn ci li nga waxon and ak soxam bu lanké yoon day tass sey ko dañ ko wara tass dafa giñoon diirub giñ bi jeexna té nangoot dalu ginaaw dañuy tass soxna ci lil ladina yuluna min nisaihim tarabbus arba'ati ashhur bu ashhur arba'ati ashhur jeexé dañuy tass sey fofu day nek luñu wara tass naka nonu ku rebonté ak soxnam ba nopi giñ ko ndialaw bañ taaj leen ci kanam yoon ñu waato dañuy tass bobu sey ba faaw te dañ ci yok ñom ñaar dootuñ dencante ba aduna tukki naka non bepp sey bo xamne yoon da yegg ne sey bu baxul la dañ ko fas ndekete amul kilifa ndaw sa dem rek for ben way ne ko mayema sey bobu lu yag yag bu ko yoon yegge dañ koy tass dañ ko wara tass ndax waru ñu and diwe ci mo yalla wala ño xamne rek waru ñu and nit la da tak ko xamne mahram la ci mom lu yag yag donte jurna day doob sa bu ko yone ga dañ koy tass ndax bobu sey wërté wé di nek naka nonu goor go xamné mën ta yor kër koku té soxna ci mën ta muñ bobu sey dañ ko tass wala ko xamné dañ ko tak xala mu faju at mën ta wër soxna mën ta muñ dañuy tass sey ndax duñ ko bayyi muy loru wala muy mo yalla ko yépp ak ci bu amé dañuy tass sey ba day war ñu tass ko ndax yoyep wey ci sey bi lor day jurlu haram te lepp lu jurlu haram dañuy téré nit ki diko def waye fasé dana nek luñu sop bu fekké né jigéñ ñi dafa nek ku ñaaw lami wax di ñaaw lay wax bu deg beuk wala muy ko xam dafa saggan ci ak yalla fonku jamu yalla fonku julli fonku sangu farata dang kay son te nga teete wax nga ba son war nga xuppe nga def nga lepp mu teele koku sop nañ nga wacc waye soko mën dem nak teyel te sa bu war jotay nga war ko ñaawu lamiñ ak wax ay safan li tax ñu sop yu wacc ko wax nañ ne yent yalla ibrahim alayhi salam ci la ndeuk tambale dafa bin baye ismaila makka dem bam yag ismaila mag ba tak soxla da ñew set ci ko fekku ko fu fek fa soxna ci muneko ana ismaila muneko da genn muneko ci nu ngeen mel muneko xana ci jaf fitna rek jambar ku lu bari neko dal ci choona guddek beccuk dundugu metti wax yu bari muneko bu ñewé neko na soppi buntu kërëm bi ismaila ñewé yek melni dal gis na né amna ku fi ñew mu laj ko ndax kenn ñew na muneko amna gor gu ñew melni muneko lu wax muneko néna nga soppi sa buntu kër muneko sama baye néna mo ci la demal ndax dafa ñangu lamine ni da wara muñ ni da wara mëna dekkou kon ñaawu lamiñ bo mënu dara nga jëm mënta safaro sopu nañ nga wati ko waye soko mënta muñ nak teel naka nonu jigen jo xamne nekul afif fe fegul bu mu dal ay mbirum leeru day dugg genn rek ami xarit yo xamne xamul luy xex ku mel non it yor ko woru dañuy sopu nga wati ko waye dana nek lu dagan budé ko xamné nak dafa ñaaw jikko wala goor gi mom ni ci seyd way nak da ci lorou gu metti ku mel non it dagan na ci mom wacc ko waye dagan na mu muñ yor bu ci ngir yalla di jaamu yalla ci mom kon atay yi ñu wax muy war ak sop ak sip ak haram ak dagan yépp dana gar fasé ni mi garé ab sey su ko defé nak fasé yi am ay xéet la fasé dana nek fasé mu deppok sunna ko tudé talaqun sunni waye dana nek yi talaqun bid'ahi fasé mo xamné niñ ko defé baxut ci fasé mu tagu ci bidal fasé mu sunna moy gor gi fasé soxnam ben yoon té bimu koy fasé soxna ci lab la nek gisul bax gisul meret té lab gogé mom jutu ci jaxoso mom ben yoon mu fassé ko ben yoon ba idda ji jeex teggu ci menen lolou passé mu teggu ci sunna la ben yoon la ko fassé ci ak lab go xamné joté wu ci ak mom waye ba lab bi jeex lolou moy fassé mu sunna mo taxone yoy ñu wax yépp buñ ko don bayyi xel ndax kiñ ne wax na la boko bëgge fassé nga bam lab loko méré ci digënté bi man nga xalaat ba tax sa mer giif ñu la bu labé ba set nga wara mëna jaxoso mom xalaatal bu baax bo fi xasse jaxoso mom bu ko fasé négal bam ba lab gu jeex bam mbeureugat ba setat boko bëgge fasé ko do ko fasé kon kuy xaar di xol loolu bu dé luñu mëna lejeenti war nañ fa mëna lejeenti ba sey beeru tass mo taxone imam ali waxon waxam waxam jojé né bu fekkonté nit ñi liñ leen sant fasé def nañ ko kenn du fasé bu nopp wul bu diko recc waye li gis li am moy lepp ci nit ñi dañuy fassé sen soxna gër bu gatt ñu réccu di lay yu nekk lay nit wol na la ma dal mo koy fassé léru wu ñetti dal soxna ci waxna way man léru wala munala dama méron bu xamu fu mu né wala munala man kat momu ñaan baat yow yépp ay lay la ginnaw yow mbir mi ci sa loxol la né xolal li ngay def bëlam ko ndax man nga ko ak ndax bu ëllëgé do ko réccu fasem bida nak moy mo xamne yoy nga fasé jigen ci meureuk wala nifas fasem bida la te haram na wala nga fasé ko ci lab go xamne dañ ka joté ak mom yépp dañ koy téré waye fasé yi dara nek fasem payli manam fasé mo xam nangu nga jëlat ko ci luddul ñukoy fasat ci luddul ngay waxtaan ak kenn loolu lañuy tuddé fasem payli nga xamne mom liñuy wax waxet fofu dal la baxé moy da nga nan ma fassé won genn na ci mu jeex mo xam neex na soxna ci mo xam neexuko mo xam ay kilifa am neex na lew la neexu ndax batay genn nagu ci sa bop passé mu mel non lañuy tuddé passé am payel moy nga fassé soxna ci ben yoon wala nga fassé ko ñaarelu yoon waye matakul ñett te fasé mi andut ak ndaw ci fayla alal du fa du yonako tas du soxna so xamné dang ko fasé ñeuk ngeen di wét yu dal wét ngeen bang koy fasé ben yon nga ko fasé fay ko alal amu ci yon ta suko lol moy fasé mbayli fiek idda ji jeexul danaka sa soxna loolul banexu ci mom batay la ngeen sekkon day wey ndax yeen ñaar ku ci faatu ci digeenté bobu sa morom dalay don ki fa soxna fasé mbayli mu idda ji jeexu bu soxna ci faato goor gi da koy donu bu goor gi faato soxna ci day muru don ndax sey bi degagul motax koku nak sa yu ko nexé mu ne ko mala fasé won genn laaj fekk idda ji jeexu lol lañuy tuddé fasam fay ñaaral bi moy fasé mi tuddé ba'in liñuy tuddé baynuna sughra fasé mu fac fac gu ndaw lol moy fasam mo xamné man nga ko takadé waye nak da ngay takat da ngay ngoroji joxé wat cèn ñu mayat la ko liñuy laaj soxna ci ba xam nangul wala nangut ay kilifa mayat la ko waye mom man nga ko takat ci luddul muy jaar fenen lolou moy fasem payle miñ waxon legi budé ba idda ji jeex sopuliku na nek bayil ki nga fasem payle fayli woko ba idda ji jeex legi fasem bayil la boko bëggete da ngay dem ngoro ji waxtan mom d'accord ñi djubo nga joxe wat ten kilifa ya dajewat fasal ko naka nonu fasem mo xamne dañ ca fay alal lolou fasem bayil la comme jigen du fay alal nga tass wala yon tass ko mepp fasem mo xamne yonako tass day japp ne fasem mu bayin la wala mu fasé soxnam jëk ñu wét koku nak mo man nga ko takat man nga ngoro jiwati nak ndax fi ne dañuy téré ku iddaw ñu diko ngoro waye bobu lañ ci mayé yow mi ko fasé won mu nekk fasem bayin señ nga dem diko ngoro ji te iddam jeexugut takat ko ci biir idde ji señ ngok waye nak keneen señu lolu moy fasé mu fac gu ndaw benen bi nak moy fasé mu dog mom moy nga fasé ko ñett yoon yoy mo xam dang ko fasé takat ko fasé wat ko takat ko fasé wat lol moy ciosan wala nga wax ko ben yoon ne ko fasé na la ñett yoon ci mazhab imam malik ku wax lolou soxnam ñett fasé le do ndax ya ko tan ci sa ciobare waxu bu bop ñett fasé bu xasse jib mënoto ko denc ci ludul ba'da zawj soxna ci day agale idam ba idde jamat yalla dogal mu am benen borom keur bu teggu ci yoon pass bu jaar yoon ñu jox ko bañ and ginaaw ba yalla dogal sey bobu tas mu idde wat ba idde jamat boba nak señ ga del ci ngoro wat waye feek lool amugut soxna dalay arab señ ko ngoro señ ko tak ndax boko takke ba budé biñu waxon nak légui muy bayin mom bayinona soxra mom man nga ko takkat bo ngoro waye fofé liñ ma ta léral moy so fassé soxna fassém bayin ginaaba ngoro ak takkat ko xamal am nga mel fassé bu ñaaré ñett ñak ngo naka nonit bari dañuy wax né lu mel na nga fassé soxna ben yoon yalla dogal mu am benen borom kër yalla dogal mu taggo koko del ci wat ci yow fasé mu ñëk mo mi nga tok di la xaar boko fasé waté mu ñaar mana dox ji fi borom kërëm dox bu ci jéxital bu amé ñetti fasé nak mom ba am benen borom kërëm bu del ci waté buum gu yes lay doon mom boko takaté ginaaw ba'da zawji mom day melni yang koy doro tak ñetti fasé yépp mu ngi sa loxo kon ñetti fasé ñu am ak it fasé mo xamné dañuy fay alal li ñu tudde fasé suñu konté fasem sumu konté moy jigen jo xamné da dem yag dal mom mo gis dal mom sey bi dal gënal tu ko té borom kërëm nungu ko wacc nonu sañ nako fay alal tagu mom kuñuy wax Thabit ibn Qais soxnam tudon jëmiyé da benn bis da ñew ci yurbu islam né ko Qais Thabit day sikkuma ci mom diiné sikkuma ci mom jikko dal mëntu mako dékku wa neexu dal a bëgg dal nga tagalañu mu ne ko ndax man nga ko dello tol bam la joxoon mu ne waaw yaronnabi sallallahu alayhi wasallam da ne Thabit jox ko tolam te fasé ko lool moy ciosanu fasé fay alal al-Qur'an wax na ci fa in khiftumu alla yuqima hududallah fala junaha alayhima fi maftadat bi mu ngi dañe ba gis ni ñom ñaar keur mënu ñu déggo soxna ci fexé ba jot bopam fay alal ngir taggo tas ci sey ba loy l'islam nongu nako daganon nako xeyna li mata leral fofu yit moy li gëna siiw dañ na la summi konté boko joxé lam la joxon rek jeexna dedet summi konté goor gi ak soxna ci dañ ci d'accord awol faaw ñu jubo ci and ci waye dun rek sa bu soxna ci amé lako nakari joxon nako nangam ci xaaliss mu jël ko jox ko rek jeexna dedet ñom ñaar ñoo ci jubo bi ci desit wa xaalima jubo la nak goor gi man nako laaj lu tollok lim ko joxon man nako laaj lu ko yes man nako laaj lu ko upp fi maftadat bihi la wax kon ci sumi konté duna rek su li gëna bari do lañuy wax waye teungu fofu nak may nañ waxale bu jibo dal soxna ci ñew ne ko dal man dal da bëgg tass ñaat la lay jox nga bayima man nañu waxale ba d'accord ci ab lim bu jibo ci ben lim bu ko joxé mu fasé ko lolu moy fasem sumi konté waye do nul ne liñ joxé nek lañuy joxé man nako yes man nako man na ca jamil nak waye it nak nañ xamné ak déggolé doon bu ca gëné bu soxna ci méré rek jël alal joxé nako jeexna sox goor gi da ci and ba du bax lolu nak ñu ngi wax ci ko xamné da amut lor wul ci sey bi da jek jek doyal rek waye nak la waron goor ga ci mom mi ngi koy def ak yim ko wara jox yep mi ngi koy jox waye mom mo jek jek rek xeyna sawar ci sey wala goor gi neexatu ko koku lañuy wax na fay alal ndax da lor goor gi defu ko dara ba da ko bëgg def amma bu fekkone day lor ci sey bi ben jox ko akam wala da koy tek ay fitna wala yu mel non wala mënu ñu déggo mu ne ko wacc mo nungu ko wacc soxna so sañna dem ci yoon ba wa yoon day wo borom kër gi wax ak mom xol geustu bu gisee ba gis ne ki kat fasé mo ci war yoon da koy diggal ne ko fasé ko dana ko war xop ko bet ay dansa man nako tek way lepp ci ben jotaay bu lanke yep nak yoon ne ko fasé na ko ci sewtu sañ nako tass lol moy jigen yi nga xamne dafa lolu ci sey koku mom dañ ko wara wacc ci luddul mu joxe dara waye ki fay alal moy ki nga xamne lolu wut ci sey bi waye da doyal bëgg bayyi boba nak na waxale borom kërëm luñ jubo rek yoon fekk leen ci kon am passé la mo xamne alal joju nak soxna ci man nako joxe kilifa man nako joxe ab jabur man nako joxe moy dal nañ fay goor gi alal yo xam de gono ci passé mom moy nek passé mbayine la buñ ko xasse def buñ beugé seyat goor gi day ñew ngoroko bañ jubo ci mu joxe wat cene kon man nañ wax ne ci passé ñett yoyel wala ñent yoy passé mbayeli passé mu facc ak passé mu dog ak passé mo xam de ja su dañ ja fay alal bu ko defé nak ponk yi fassé am ñent la yo xamné yit mata baye xel am passé do am té ñent yi dajewul bi ci ñëk faaw am koy fassé ki fassé nak mbokk yi moy borom kër wala kum fassé lo man na fassé bopam man na yebal nit fassé loko man na wax soxna sax ne ko may na sétal bu la néy nga tass sa bop bu ko joxé bu ko wakilé bopam bu soxna ci né tass na sey ba tass goor gogou di fassé nak nga xamné mom la fassé ci loxom dañ ci sat na doon ab julit gis ay yéfer buñ andon di sey fassante ñett fassé ginaaw ba ñu duggat ci l'islam seen ñett fassé yi l'islam du ko xol dañ lay japp ñaar way dañ ñent rek la wéssu ñëkk l'islam doon ko li jënd kon buñ yi la wax ay fassé ñett ak yi la ay julit motax ñuy wax na nek

waji diko am fulla ñew ba ci yeb islam ne ko sang bi man de sang sang daf ma mayon ab jiberam legi nak dako bëgg tas te dafuma dara man dama mer rek bako tas yeb sallallahu alayhi wasallam dal yekke minbar ba wote ñepp dajé mu da dew lan moy solos nit ño xamne kenn ci ñom day may ab jaamam soxna bam neex ko rek ma bëgg leen takalé na ngeen xamné innama at-talaqu liman akhadha bis-saq na ngeen xamné fasé ki saña gaddu ab tank moko sañ borom keur rek mo saña fasé kon yow yaay ab sangam ya ko mom li ngoy mom mom kriftef gi ak guti di tass soxna lolit nak lu mat baye xel la bokk yi motax wolof yi dañuy wax lu am solo nan sey la ko tak tasuko wax ju wer la sharia waliyu kilifa jigeen ni moy tak ab sey waye munu ko tass na ci nor kon bul mere nit rek ne ko mala mayon sama dom wala mala mayon sama ki ma yilif mere nal tass na ko jeexna dede lol du ko fecc lolit man na baye xel kon fasé ci loxol gor la nek su la jow nak la jow go xamne niñ ko waxe lek ñaar ñepp la am kilifa yi wala yoon señ na yebal ñaar nit dafa la ay atté kat ñu lijeentiko soxna si señ na dem ci yoon yoon xol sey bi bu gisee tassa ci gën mu wax gor bu fasé ko bu ko nungu ta fasé gor yi yoon fasé ko ci aw turam waye do bul mere nit rek may ko sa ko yilif bam neex la rek nga ne ko mako mayon din na ko dede yakko mayon waye muno ko dinde non nak lolou mat na baye xel nakhit luy faral di am la dañuy wax it ne li tax ñu ne fasé ñu jox ko borom kër te joxuñ ko soxna dañoo sétlu ne goor lepp ci wala bok lepp cionay sey ci alal goor ko gatt moy joxe cien moy dundal bu fasé moy joxe yobbal kon li war ci alal lepp moko wara joxe kon day melni koku mo war don kilifa gi mo yor bat bi ñaaral ba it goor bu dé goor gu mat goor la liñuy seenu ci mom moy nit ku tay nit ku andak sagom nit ku dal nga xamne buy fasé dana ko xalaat dana nasulu dana diiso nga gënaayam dara fasé bokut ak jigeen yi nga xamne yalla da ko bindé ay sentiment yu ko jégué man na mer légui waxu ndiaxu fekk du dara ci mom koku bu fasé nekkul ci seen loxo gis bi yalla sak nga dégg sey yu xiy tass léla gis ko xam day mer na la mayo bat té bis bokko mayamu yox nga xamne kon amna luko japp muy wax waye gënalu motax hikma di wax ne kon li tax ñu tek ko ci loxol goor moy goor mo gëna dal loolu na dañ ci wara degg ne kon goor gu mel nonu mo to li nga doon goor go xane mom bo melé rek fuñ fañim mana daf ci saas ak ndioxum go xane bu jallé gi di ko reccu na nga xamne yit mo to li nga doon ndax lañ doon seenu ci yow ba tax ñu jox la bat bi moy nga doon nit ku dal nit ku tey ku mëna dekk ku mëna muñ go xamne luñu mëna wax nga man ko teye man xalat ba xol li ngay def lolou it lu mata baye xel la waye du mbir mo xamne rek leleg nit ne la man kep kuma ñaan baat may la lolou duma ci masla lolou du ngora ngora moy nga teye nit ki muy joom nga diko jéggal ay joom tan diko jubanti ba yawé sepp mu wessu ñi teye seeni soxna ñep non lañ ko teye waye bu dé sa yu méré wala sa yu dafa lu nakari nga ne tay mu jeex koko jappal ne matu ko li nga doon teyit ñaare teye soxna man la jafé bu ci deset l'islam deug la goor la jox fasé ci loxom ne ko ya yor fasé waye nak may na jigeen nit ay may ndax bu ko neexon tay ba ko goor gi tak mu ne ko nangona nga tak ma de waye nak fasé mi sama loxo lay nek bu ci goor gu andé tay nek ci loxo nda ab sart la bu mu sartante ak mom buñ ko xasse nang ba may ko sart bobu dañ koy teye ko wa sa yu ko nexé su bëggé ta señ na ko wax ne ko lam la waxon kat jël nako sey bu day jeex naka nonu señ na fay alal leg leg liñ wax legi goor go xamni loru wut waye dal da jekki jekki dal ñu may ko borom keur bo xamni gis na dal ñaaway bi muñtu ko dekk ñaaw na ñaaw go xam dal sa yu ko xolé di gañni wala mu am lu muy yek te mën nako yobbu ci mo yalla señ na fay alal dem yonam kon deug la ci loxob goor lañ tek passé waye nekkul ne

0: mbokki julit yi, mbokki talibé yi, mbokki Sénégal, wérgi yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu mëna liggéey, mëna jaamu Yalla. Lolo tax clinique 18 safar wa kër Cheikh Abdul Qadir Mbacké ci njital Serigne Modou Abdoulaye Lo ak ñam ko sékkal sam fi ci rond-point digënté Mbacké ak Touba, Jakarlo ak Rara bi jëm Daru Salam ngir and ak askan wi ci am pacc mu mucc ayib, Cheikh ko itam ak ay borom xam xam yu rañéku. Clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké bo fa démé dang fa fekk médecin général di fajj ay xéetu fièvre yu wuté, dang fa fekk itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu deun ak xol ak yu ni mel, dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak xéetu jangoro yi nga xamné dina ci aju. Am nañu it sinéko rawatina lu jëm ci walu goor ñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nopp ophtalmologie. Am nañu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké. Am nañu it dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak xéetu tawat yi nga xamné dana ci aju. Pédiatrie di sayt wérgu yaramu xalé yi, maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wérgu yaram dimbalé leen ba ñu mëna muccu ci jamm. Am nañu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ. Am nañu itam service di jaay ay lunette ci xéet yu wuté ñu nal ko optique. Clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké bo fa démé itam dang fa fekk bloc opératoire. Kenn ku nekk xam na né tawat yu bari na lool té wuté, budé ko xamné da aajo ñu opéré ko. Am nañu matériel bu mucc ayib yo xamné danañu ko opéré té ko ci aw yoon ba Yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam. Ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xam na mu tëddé. Loolo tax am nañu itam échographie fibroscopie di xéetu radio bu mucc ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawa laq. Laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu mucc ayib. Clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké am nañu itam hospitalisation manam ay sal ay lal yu mucc ayib. Am itam mbolém jumtukaay yi nga xamné malade bi dana ko yittéwo. Kon mbokk yi képp ko xamné yaa ngi yëg tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké sam fi ci rond-point digënté Mbacké ak Touba, Jakarlo ak Rara bi jëm Daru Salam dang fa fekk personnel ay boromi xam xam ñu am yar ñu ñu tagat talibé Serigne Touba danañu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna ñoo ngi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97. Clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké ñoo ñaanal Cheikh Mohamedul Muntaka Yalla na fi yag lool te and ak wir ba yeggali ay mebetam ci l'islam bi te ñu and ko ak mom
1: ar len ci jangoro yi mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir.
2: Jëre ngeen jëf mbokk yi nga xamni seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk Serigne Bara Khouradia are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër Serigne Babacar Ley di jangale katu alcorane. Kenn ku nekk xam ko ci jangalam alcorane waye timit mu yeungu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jaglel lo xamne si kenn ku nekk xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yeungu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj kep ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy Serigne Babacar Ley man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu.
3: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokki talibé yi, mbokki julit yépp. Babacar Ley, Touba Sam, Bokhatul Mubarak mo leen ni nuyu, di leen ziar bu baakha baax.
2: Nga yëngu ci walu ñaan di jàngalé katu alcorane. Ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamné ci ñoy déglu, kenn ku nekk xamna ni jamono ji dana jittéwo lu ni mel. Ku ci melni yow bëggoon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yëngo
3: wa soppuna bi waaw deug la lolu ngay laaj ak numay yëngo ci ñaan waaw dana la ko leral waye dama am tout lu ma bëgga leral moy nan la dikké ci man nan la ñaan gi dikké ci man bama man di di ñaan alquran gi mo jitu ndax man alquran sun borom moma ko jox ndax man sama lupp yi kenn teggu tialiwo nema nel bashi mi marax waye nak lepp lo xamne liko dare ci baqara ba nas buntu bama ci wax rek mo wax la cey jariñe ak la nga xamne mo ci diglé ak la cey téré waaw ci alquran fofu nak fi la teddu ba gudi xeyna sun borom ci man manam nga katna nak dole ja ay nak mo jekk ba gudi ma yewu ñu tektal ma dama yow jangale kat alquran ngay don lool nak xawona ma yem ci jamono yoy nak bañ mako waxe waye guddii ñaarel ga mu melni dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na suñu borom joxlo bima ñëwé nak Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbake ma dem ci mom fekk njurul waxtaan ak mom siar ko mu am luma jox manako dama bëggoon samp dara mu neema doxal bama ñëw Touba lepp dana bax loolu mo waxon bima ñëwé Touba ma dem ci mom ma dañu xamal ko dama bëgg samp dara bima ñëwé nak la ko am samp dara fi ci samu señ bara xureja dara ji juroom ben fukk mi la won ay ci bir loza amna ño xane xawona leena yem ndax ni ñun bind bi nga xam suñu borom bindé nañu ko ak ñom seen yaakar dafa ne dara ji du way dara ji na bimu dewe ba def téméri nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bes andiatu señ dara mu dama ba dafa téméri nit ma jëlat ci dama ci serigne cheliou xamal nako dama bëgg am pinc mu dafuma quartier buñ wax yasbul khulub ma dem sampar fa dara yobbar fa juroom fukki dongo bi nga xewene dem nañ ba serigne bi wacci liggey mom cheikh saliou mbake ñi aljanna ma daldi dem ci cheikh mamadou lewe waxtaan ak mom mi neegal serigne fall nekkal serigne touba ma ndaye waxtaan ak mom ci daara yi mu ne woyele ko comme ne nala ko serigne cheikh ali waxe ma ana serigne bara nak diko woyele daara yoy ba serigne bashirou mbake mu aladi fallou mbake daldi may jox fele ci bayla ab al nema ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggeel fa serigne touba mo jëlat ay dongo yobbar fofé ma am dal ci gattal dal yalla dogal na ñenti daara yi ni la démé té ñenti daara yëpp nga dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy bama ko laaje dina la ko léralal waye walu ñaan gi ngay wax ni mu dikké ci man dal mom xamna né pour ma léral ko ci radio dana xawa yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci na la ko wax ci suuf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni ma dikké mom ma ne su ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama né ku dëkk ak no dikké rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu sama xel ni ñëk da ci ay alquran suma ko déwéré nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax ma nawuma awuma tarjuman man sama ñaan ma ngi ci fan wër ak ñeen toy awuma tarjuman wala ubil ke ubil téré bé bind na ngam jox ko dédét duma ko def wa wala ma lé tombal lé wala nga andi lé wala ay tomba ki pétaw dédét wa soma joxé lo wax rek da fay melni yokku gi yax yi bo wax sa jox la ko ba tey ko rek day melni xamna li sey bir yépp damay tok di la ko wax non ba mu yegg non la yaangi dikki ci wax
2: ci walu liggéey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel
3: wa bo amé jafé jafé nga ñew ci man le ba ñëk xol moy damay xol ndax wajal nañ la am bet wajal nañ la wajal wo mu may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax su way la xolé ba xamné wajal nañ la rek mu woor mu né wajal nañ la suñu borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mo le insha allah dana savare mbir ma waye suma démé ba xol xamné ki wajay yo dess na dama le masla ak yow ba gantal la waye duma la ko wax nak wa
2: muy lu am solo di setlu bo xamné ci setlu bu am solo la kenn ku nek xamné ni timit walu rap lu sonal nit ni la ci anam bo xamne si kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
3: wa bo ñëwé man suma la xolé dana xam ban rawaan mo la yor bu dem ben bedan ak rawaan mu mëna doon rek dana xam rawaan mi la yor bu ci am xar xajo ci dérëk dama la koy ullo nga andiko ci sa gënaar xajo dama la koy ullo nga andiko ci ci dugub ak lu ci aaju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo nga andiko waye walu fayma nangam mom ñëwumako ndax li tax ñëwoo ko dama xamne suñu borom mom moy faj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñëwoo angasé né len fayba nangam ma fajal la da ki faj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama naan len né len damay ñaan waye damay faj nangam moy tulen ko ndax faj mom yalla rek kay faj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki daraw aw juroom fukki wala aw témèr nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamne mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ya ñaan mom boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké insha allah dina jëma sét sey mbir suma ko mëne safar rek dina ñaan yalla mu safar
2: ñi ngi fi ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouré je ara kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne ci ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
3: wa mbok mi lolou ki nga xamne mom la lolou dal wala mo bëgg lolou su ñëwé ma xol ko walu kayte ak yoyu suma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw kayte ñew mu door andi lam may jox adiya ja lema li la amu amé sarax na dina rako na sarax na waye wéxal ga daam duma ko laaj mu ko ta jorut kayro inshallah waaw il faut ko mu jot kayro ba paré ma doone ko sétaloy jox mako
2: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay liñu mu jëm ci walu kayit
3: waaw mu dé walu kayit mu dé walu yaram wuy metti mu dé walé rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nañ def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu numuy dé may la demal ba gis tan damal ba gis wër nga ñew nga jox nit sax da koy def ñew né ma lu lay jox man di alhamdullilah rabbana la la lay jox man ko sétal lo man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñëpp dañu wadi labirante ndax lam yaakar ci man ba taxu mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla mëno ko toxo ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mu diko joxit man mu ko jox may yërem ci doom adamé labirante ak ñom daf may gëna ndax dama wax ni ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fay yango xor ñaan di dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé na yalla la koy jox bu taxaj bu ca gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire ala nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dimbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yok la problème man du bako def yok la problème moy lan yow yaangi dem ñëw am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga né hé code do fa dam code so fa démé 100000 francs lay wala 50000 ko man ab dégg na man na ñaan waye ab jooni dong la am té duma dem am kay na ñëw na andi jooni bobé wala jooni téwër yoy wala lu mëna man ñaanal na ni sa yëkëti sama gatt rayal ko ndaysan waaw mu ngi dégg rayal ko sama gatt defal ko sarax mu dem waaw nit ñew na am million tok sama karo ne ma ñaata la lay fay mar ko ñu wala ko tur lo def baxna mu da rocc la ma doon jox wéccé ko joxat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma ne ko jox ma tam mu jox mako kon la ca téggé ca lolé du nekk sama mur wala li sa wërse ak mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal tegguma ci xaaliss tegguma ci Allah dal wax deug yalla tegguma ci Allah de jaamu suñu borom rek la ci dox
2: kenn ko nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool da ko dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayre njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak njaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak njaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayre njaay
3: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek doy neex na ma lool nit ñi dañ koy tuddu way bari nañu ko gëmat da ngay gis ko xane day ñew dal di neele man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xolal ma ba xam su ko defé duggal la ci kam go xamne xamoo fofu joge waaw manam fu ni lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ni ci bopam jeeletuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ni bari fi la dañ jaami yalla ñoy daway geumatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gawta neex sax yu baakha bax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo debé da nga gis ubé ko te li may wax de yag na ci dekk bi amna fanu yarat waye bala mo wona neex tay mu émission bo xamne dañuy mëna téléphone ni duma dégg insha allah da nga dégg amna xol dañ wax lo xamne sa waxuma lako waaw walu bayré ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun waro na def lool barke dem rek ci mujjé xamna duma tuddu turam waye mu may dégg fu nek dam na fa waye bi mu dikké fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko toné sax manam da na wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laajé ba nopi bu wéré dafa tiya limbu takku ñew ñukkal ma néma amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubé go amna fi xam nga teju du nit dalay liggéey rek nga teju rab day tej nit waaw ñak sat ci yaram da ngay tej nit da na am teju bo xane nak mom so xasse teju bobé man mënu mala ñaanal waaw muy teju bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk yalla bama ko waxé melni ni la tane bo xasse gass gëré jamono wala ngay waxé gëré jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga lay joggé bobu na mënu ma ci dara mom waye lu rab def wala lu loxo def bo diké insha allah dina la ci jappalé bu baaxa baax ba yalla fa yalla
2: bokon na ci lima na rona laaj da danaka andigo ko ci walu leral muy ñi nga xamné ci dañ leena juggal walu liggéey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yegg lo xamné ci lu def def lay doon suñu dikké fi danañu ci am li nga xamné ci mom moy safara ku bëgg dikki fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamné ci mom moy samuk serigne bara khouradja
3: non bu doye marché o xass ak la go wërna mom dañuy dem bundu kër alaaji baram mbacké mo lañu fallu waaw numéro 9 mo fa nek numéro 9 bob bo ci dugg na samu serigne bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay tuuti rek so ne kër baba kër lay daara alcorane ji fa lay wacc rek ci sabar be manam apprenti ñepp xamnañu dañ la daldi wacc fofu inshallah ci tabla bu son bi dene daara ji inshallah
2: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu neew doole ci walu neew gu sey lu ñu mel dang ci yëngu
3: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bëgg xamne rab mo la ko def ak bëgg xamne do adam mo ko jëma def ay pexé ba yalla nangul ay pexam ci yow waaw do adam mom lélé muy def ay pexé ba yalla nangul ko wa lolou mom dañ ko dañ bo ñewé dañ lay ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu ñew sey bobu day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak amna benen bo xane liñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw momé xawa am problème so ñewé ci kilo gerté la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama lay ci savara ci way jaw nga digo yey bala kilo gerté ba jeex mandiw ma la ci wara remplacer dañ remplacer inshallah ci carton yalla
2: leg leg ñu gis kër go xamné ci day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yuni démé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
3: da ngay toxal rawaat wa rawaano ci bopam ngay toxal rawaat mo ku lay la mëna ko ray wala ma gënë ko dé dang koy toxal soko toxalé ba paré dem jubalé ci kër ga jubalé gogé ngay def nak nga jey xamné yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoci defé rek yalla nango rawaan mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom yalla may nañ ci mom dañ koy toxal keur gum nek di wala mbaaji mom bo ñewé mom insha allah ci la joxe la ngay jox nga def ko te yow yaay xiyar ñew na ma gisatumako waaw insha allah
2: muy lu am solo yaakaar na ni deg nañu ko fi ci sam samuk serigne bara khouradja bu fekke dang fi ñew bo jëlé numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñewé ba fi nga xamné ci mom moy rombu cornice bi rombu hôpital so ne ko serigne babakar lay jangal katu alcorane soko waxe inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamne si mom moy buntu keur bi bo jele sarede timit kasalika naka nonu waye mi ngi fi ci are cadre gi ku beug jokko ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
3: may siar ñep na mom la waro la ñeke waye teye ko yi buntu yi day am solo may siar mbollem ko xamne ni yaangi touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride diko ñaanal mu yagg to lol te wër serigne muntaha mbacké di ñaanal li serigne abou baraka ci wërou tedd wi ak mo wa kër serigne fallu mbacké gi yépp sunu borom guddal sen fan ta yagal len ci sen taxaway bu li reuy bi nga xal ñu ko taxaw ci walu magal kass reyeb gi di ñaanal ak mbollem khalifa yi ci dëkk bi bayiwuñ kenn waye la di jël sama sang bu tedd ba serigne bachirou mbacké momu alaaji fallu mu yagg fi lol te and ak wër ndax wax deug yalla moy sama buntu ci keur serigne touba kon ñaanal ko mu yagg fi te and ak wër rek lañu def di ziaré khalifa mam cheikh rahima fall c'est mam cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu ne baye fall nga rek dama am ciofé gu re ci yow kon ma ngi ñaan ak mbollem khalifa baye fall yépp ma ngi leen ñaanal guddu fan ak wër ak muccélé ak liggéey bu yegg ci serigne touba yalla ñu ko yalla defal ko julit yeb barka alcorane
2: adresse baangi fi ci touba samuk serigne bara khouradja are cadre gi ngeen meuna jokko ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jele tata numéro 9 bi fone ko keur serigne babakar lay jangal katu alcorane dinañ la fa wacce jere ngeen jef
4: benno fm radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport